bisoa tuzira ko yanzambe emelaka tuna bangona no George ndote.

onisa eni kokan wa lese adele ba re arina kore atajere fun gbogbo awon loja ni ojo iteni ojo eni tin sojoru ojumo ketale ni ogun osu kesa odun ta mo si osu owewe odun egba ole meni dini ogun mo kin pe eku dede wo yi e wa ba wa lo lori awon ilana akole awon iroyin to nlo lati inu iwe awon iroyin la o si wa koko bere pelu iwe iroyin ile lati mo si fraternite to wa si alaye lori owo kasin ni semepoji pe ategun rere tin lu eto ifawale fun ile bene awon agolo kasin bi egbarun meji o le adota iwon yo ko lo ni ile okere ni osu kewa odun ti anati bo si iweroyin ta mo si le matinal ona wa si alaye lori eto idabobo ori titi nje awon olopa so gboro de oro yo be si benu atelu awon iwa ito lori awon ito ka ori titi ti o iweroyin kan salaye pe koni jin kaosin ile bene yo jade ni osu kewa odun egba ole meni dini ogbon iweroyin ta mo si leveni ma presi o na wa soro lori atun padabo eto igoke godu awon mojule eko giga eyi ja si pe eni wa awon gilo ti a mo si wa dai mu ileri re se fun awon mojule eko giga iweroyin ta mo si la nouvelle tribune o n salaye lori ka gbe omo ojule eko ko ni ojule eko adani lo si ojule eko ijoba won ni awon ilakaka ilakaka awon idile iweroyin kan na fun tete eto imojuto ni ori titi le bene awon ina pipa filade sori ero imusowo gbogbo won ni awon olopa yo bere si mojuto ni ori awon titi wa bi a ba si wa lo lori iweroyin ta mo si labusol ohun na soro lori golu dudu ti le bene ti won yo bere si yo jade iweroyin kan na soro lori nidapada wa ni ulede bene kemi se ba ati duro de niwaju awon adajo ile afik di sud iweroyin ta mo sile kativedite ohun na wa fun tete idapada kemi se ba ti eleyi ti wa lokan awon adajo ni ojo ini tin sojoru iweroyin yi se alaye lori aigbo sirani to nbe ni igbimo awon ti won di egun ni ajaje karim da silva pelu awon agbagba ti fi ayo sinu ohun yi ti won se gbimo titun miran ti won lo bi mokadi ni ogun o iweroyin ta mo si dynamic info ohun na wa soro lo lori isimi yere ti eto selu ni olade bene leyin awon gbolohun ile tin boju to awon oniroyin ta mo si rak kini awon ere awon oniroyin wa je ibere iweroyin yi iweroyin ta mo si le potentiel ohun na wa se alaye lori awon meji kan ni ilu boikun ti won fe gbe lo ni ile awon ti won sa iweroyin kan se alaye lo ni ilu wese pe eni tin se ajele atijo dauda karimu ti yorun gbogbo ayo olugbo mi awon julo lati lo si bi pari awon ilana akole awon iweroyin itojo iteni ni mo lati bi to wa ni eti pelu iweroyin kan ta mo si le potentiel ohun na wa salaye lo ni ilu tabe okorin kan pelu iyayawo re won ti mu won tori won ri ori omo eniyan lodo won won si ni awon ilana akole awon iweroyin itojo iteni ti mo lanfani lati bi to wa ni eti pelu omo yin awon julo ta mo si michel dosumu aremu omo aseju mo dagbere fun wa pe o digbade e arin ose yi ayo idunu igbega ti alaafia ni ko je fun gbogbo wa patapata o

0: La fréquence d'une vie. Fraternité
1: FM. Ona, ema bi nu si wa mutun pada bo lati fi kede yi to wa ni eti. Eyi je mo gbogbo awon to ye pe won be fun asa ibile. Ti won be fun asa ibile, je pataki awon oludari eti amo si ajavodun di daume. Egbe yen ti amo si ipado bene. Oje egbe kan tin sakoso awon to ye pe won ni imo nipa asa ibile. Ti won fidi re gunle ni ojumo kokan la osu keje odun ti a wa ni bo yi kan. Won ni awon pe gbogbo awon ruru ede ki won kopa ninu ayeye ipade ti lati se lati je ki afopin sinu awon isekuse ti awon miran se ninu ni arin iluwa to je pe won mu awon eje omo ina ti won fi se isekuse abi ki won ma se ohun ti ko ye ti won boruko awon aborisaje alasa ibile wa ti won boruko won je won ni nipa yi ni awon fi di egbe na gunle ti ijoba si mu awon gbogbo eyin ti enbe ni gbegbele borugu alibori abi donga abi atakura won ni ki wa ni luparakumbi egbe yen ti amo si ipade bene o npe wa si bi ayeye gbogbo eyin ti enimo ti en fi ni mo nipa igbo igi awon ewe igi ni ti fi n gba awon eyan la je gbogbo yin patapata la npe ki e wa foruko yin sile ke kupa ninu ipade ta fe se lati fi igbimo na gunle ni ilu parakumbi ki o ma dari awon eto yi bo se to ati bi o se ye won ni leyin gba ti e ba se ni anfani lati fi oruko sile awon ewe ti e gbedo gbajo ni eyi won ni eyi ti a mo si iwe eni ta mo si jugement ti a npe ni securiser e mu wa eyi ti a mo si seyipe aworan re e mu wa eyi ta npe ni cadre judiciaire e tun mu to wa ni ilana e mu wa bakana photo meje ti ara yin gidigidi pelu waju funfun e gbe ohun na wa je leyin gba ti won si e kupa ninu ohun na ti e se eleyi ta won fun ni kadi kan to fi kan pe e kupa ninu ohun ti e bere lati ko sinu egbe awon ero ti e le ma mu pe awon ohun na ni 01 97 75 95 abi 01 96 66 22 11 81 abi 01 64 51 27 81 gege bi alati fito ani eti egbe yen ta mo si ipad benin ti npe gbogbo apatapata o je o digbadie

0: Мен зе утруку нарука, ну мараборо, уй барахар бархо, кенар кусба ман нопе когону, и фай антоно кулпейга, он инду когон на ларба на сарагиру рубинка на варан качин нейду анду иганте, а он гибр варан качин низантега на игону саннаба, ян игону коваре баме кулпейсе, вакти на ками лабро ибан заносе, таматам нарука денекине. Labarin wakti no ya toya into imu para ku investe gina imu labari bondo kameka dirpe ba uni azan sidi kamba kinke bu hinze o etudiant o kibana zanu moroka o kidna tele ansema amu se ni solo wan wono ka gan ku ko gona ruka amfani ka ku ko gona ga mu labari ibaza no se tamatam de uni ndoni into komigia do kamme ko boro na darun commune na mu ba directeur sujet komigia abdel kades sumanu mekin wanono kaza zabi fo ateneka so na batri khamdu iganteo amungiru wikini takinte gweo sinti mekin ka gondi imazano se tamatam de uni ndoni inkire tonton kibu gogo ido di folon kuno ibake ikoyo ka kirumbara kibu hinzo fugbe naruka kibu kweyo metegambain ka maruka na kinu ya bafu mwogonu akunani kibu kuma inu kwe na mwogine amu ilabari gune ka ibazano se tamatama de uni ndoni inkire tonton kwene kutondo kame ili polisi yo insini kwa buruntruani inimeo naruka gogo ido yo ka ka bara zama win ni ka ballo de min zama win batma ka ballo performa yitim bon win eza sinna la karikano za kotono nyego kora kone do inun poko naruka trapiona recyclo u ka kirum bon nsu seria gana kamegon koto nga bon la bar gone ka ibazano se tamatama de waqti akakini into kebu kene ka kinna college privé roger lafia de akiwa sawana u ka kirum ki gonio gomino kantense amu labari go neka ibazano se alfa tanko naruka Geoffroy yo yabaka na no se labari yodi nyenzo truku naruka no moro burun kin kantai foyon tono kulpe ga ze kai na kino se amu labari gindo kuna labari sintika ibaku na no se ibatono imu paraku investe do kam azansi tigirika gomnan sinna niaza baki buhinzo keyoni nakaw kinna tele ansema le ifona kasima nazanu moroni kambara ke buhinze beri mbainika kyo salini umwe makadia do kamedibine ordinateur do kameni ekan gonko inkiba nyeno bombo gana de garasa bon katoni salmain kate lakar kanubu le tele ansema di amun sinni iunye manaruka harkuso kan gokula naduka zaya iun paraku universite nye nangato mani tele ansema di amun sinni iun universite wanu wanu bene gano kuna lia amun harkusu kukula nuka ya zaya sinni nyeno Isaka Yusha wa Abdu Karim anameki neza maki kimi la sabu gusoga nyo kwe kogo nyo gonu koko kari wanu wanu te azansi okulpa ika abat tena soki bongo akulpa ika nyo kwe kogo nyo bine gonu koko nane yo kanyo unko kari yodi naduka soludi kaga nyo kwe kogo nyo moru kuna nyo moru aga deripo ya bakana ki nagia yo ki wukinzi wakambara etudian yo ni nyangonu inwi universite yo bine gano kuna ya tilian semadi abasinti Isaka Yusha Abdul Karim ana meki na wanonoza meko kibauka kimi imbi nazan sidika ngonu koza agonu za etudian zinoyo naruka iteyo kagiro no kirumba sinti kiyo inwi investeyo do kame dea abaya katontonu ka abaya katontonu ya kikimino za numoro de indigo bati lian sayumaji abaranse soki anaki maki mogu na ordinateur folonku au ba uka kiru ngu na iwin kankarafu kankinko tusum kayo kin android de ya kerebon abahini kate sari ni tilian saimadi main ko kiu soki bon ya Isaka Yusha Abdul Karim meki na wanano na ka aza kire ya kwe kubaro arukusuko kula yo naruka iwin campus yo investi okparaku bene mwen na mekwene investi okande kwe kugono azan siri amun kyo ya ni yana okula na ruka ya zaya mun siri yana bara mun bon labari kira i beni narana labari ka iba kwe na anose nyeno kie bugo idori folon kuno iba kye into komigia shuye komigia anukoboro na dari mwen komini kunana nasara giri rubinka na waranka ki nidu kakwe nasara giri rubinka na waranka ki niye giri wa mwen kie buguna ana mwen gambo feri nyo bon mwen kie budi kuname ni ya mwen ba direktor shiji komi gi anyano abdel kade sumanu ana mekin wanaza ko ki woka kimi ni o sinti ke yo diza bi fo atene wo yo ka so na batri khandu igante o awin gibri wekin ta kinte ke bu hinze yo za so so ba guri ye be yo sinti ni metri ki ba kwe yo boni marigante naruka ke bu in har kusu ba me gonu ku ga ngbe te so ki bon la kar kan yo bon de abdel kade sumanu kanye no seje komigia awin ba director akinyo sinti no gina za gibri wo yo batre handu kaga ipe ko gonza awin gibri kakanna awin gibri wekin fonteni bortegio ka kirungu bamma kyo seje komigia tata yodo kame manono yo lamba yo e ukai ma kulpe nye mananyo nyenyo na kulpa ite transfer odo kame kabi nyenyo bini ya ni gibri ye ko ogana nyeno batre handu igante o awin gibri weki ni takinte nye gbeyo sinti soki bongo lakari kanyo bongo de abdel kade sumanu direktor suje komigia mekinona ka aza mduka ahanto nye go kiyo di aduka sinti nongya ba fosi nye akikimi nyo suyini kaki nounya gono nyo bine suyini kaki nounya si almaye kanyi ogu ba naruko su naruka meki no kanyi ogu ba ki binili ni nyeno kebu hinze weboro yo hili gomunansi agisi zande gono kewa swado kame kabe kakwe abeni yoni diya nsina manorubana kimino diya norudi kansu bana ya nyo buon bine gono kwa gana soki buon ba nounya fo asu, asi nindo kame de a seje komigia nunga kanyo ba inka kinyo ogo na nyeno metri kibakweyo kangonu ko gazia yo. Domi giro kuna kebo hinze tegyo ka nka sizem doka me zama kanyo ogo tamayo ayaka tontonu. De a metri kibakweyo ngonu ko gazia yo. Nyo ogo ngonu ko harkosu wan wan yo ware za iwin bene win harkosu yo doka me wokan kinkula naruka kebo gudi mwomojine kweyo ni masuru malakari tinyo kebugudi sueje komigia sari metri kibakweo kangonu ko gazio mansama kite nyose sari buguyo ka metri kibakweo di mbakiwe ya nini ndia sari bugu di mainikadu metri kibakweo di sari mainikakiu soki bomo lakari kanyo bomo abdel kade sumanu direktor sueje komigia dari un komini kuna na kabaya kaki kwenye ya kito nungunya inkante debine mekine inkante kanyo baza nungyo doka me nyeno tabulu yu naruka banyo denki be se gbegina gbegino ngonu ko gazia nyose nyo gonu ko arkusio mare kwene table na duka bayo na gbegina buruburo ka gonu ko gazia yoni makokari madunyose soje komigia do kam ka batontono benio alal me kino konte ka baza binili nungyo do kam akito idia nyo soje komigia di nyo ke bugudi asina agwala agwala ka sinyo se baka agari pokono kipeno yono ya bame gonu kouro ale zamanteyo yankinguru nyoga kibuguri kuna nyo gonu kwaru kusuyo mwari kwenye masurma nyo mo haritusu nyo se sadi kibu hinzo didena agwala danseni baka agari mbamodam kabisa ya kwenye almaza agwala si kibu hinzo debo fauro napo kubangonu kukunchuwe nyo se mabonza kaguna gina ya zamanteyo dinsube meno me nyogo nukaru suwa nwa nyoware masuru mainika nyoga nyo kanyo kabu siji komigi ya doka mesadi bukata biyo ante kabisa na labari kerebon nuka iba gubziri no sena labari ka iba kwena iba keno kebu gugo ido di folonku domi za kebu gona wengambo feri za bifo atene woyoka so na batroi khandu iganteo amun jibri weki ni takinta kebu hinzo di sindiko kiyo so kibon lakari kanyo bon de ya koyo di fugwe wakan kinteno naruka kebu wengbe metega mbaini ka kulpa imaro kanaki nuwe matense kanaki banna yo matense de ya fagina ka imi radio fratente imunu ima naruka uka kirungu neza ya biu za koya yoko babayo metri kibakweo harukusu uka kirungu ai mamma kori no sai naruka koyo di bon kan kingbiyo di te wa makiya te de tunuza asuba fugbe uka hima ante zemini iseno aber ma wote e maki muinu nya maki bo kazate de anya mahabu de ya buguni sau ba me maki ka abara nya gbe de ya de nya te tamasar nya ma huru kan hime de nya gonna ke bu koyo no so suba gori ye sa nya ma nya mun kakidam kasallama nyenya naduka nye babi oga nye mansalama na debine manye salama nye mwin haki manu nyese ya fo gonu ko ki bo ka fu gbe odi akin ka nye batanoya ba mu ifa ino inu nye ma nar kar kusu nye gonu ko ki bo ka kimi ko aima am fu gbe teno almao in sunna gbe odi mabisa nda din don ko saka gonu hunan ziboga awa takin yana kinza ka fu gbe ote de ya aimanu ke wa ci agunnati laka ba antum agunnati laka ba ya kakkabu agunnati laka ba guna de ya inko kari bwo ya ko gonu kan ban no zaki bu kan bakate nin don saka ke bugu don si hunan zibo be riga non gona wata kino ko kin be ta funi de ya ko kari de ya wafo de mina wanka de mina wafo nazimine una se sadi fu bwo ante zaya abanan ake kuma kwe mo gine fugbe odi bon yin kate tamata mabu sadi tilawo na duka gbe kan nan no zake bu ayin kate almada nakia de bagi sino se de kodi mate gbe di kulpante de ya faroba uru da ka kwe ke usa mo jibri kwe masute irisea si ke tutuma kodi ke usin ka kwe mo gine ina dia meki no kai dunin do asuin ka bisanna labari kre bon ibeni narana labarika iba dobu na no se anduko barayo iwin polisi yo ko karito tuma kan gonu ko te hin kuku do kan me para kon alkaria imbe in kuku berio on polisi yo mun har ku sa alessandra akoyo de a alessandra akoyo ka anunu naruka hansine polisi yo de a zapo koyo naruka troapio tricyclo ka kilon su sharia gana gonu ko ndi ezaya bine ahimano zangu na poko mabe sharia uka ahima magana unha kiyo mano poko tila obo amoku bi lea daa kweko gune ya nivu unuko sharia gana na alma sadidi ka poko tila osu kubiru lemine inika naima magana lemine kwenye ni truapie kwe jerol kamba ya kaza tikidaliyo poko libo akisu kubiru ليه زاي لاكر كنيو سنين دي وقت كنينو أنا باتي الفاتن كويا كنا نوسي دوني وقل بجو فرابيني نينا نقامي دا إنو كمان نعجيني دياك سوبا باي باي
1: Chafo. Hey. Hey. Hey.

0: akọjilogbeyin jade o ọkọ na fi sasarike baba isilami ami opeyemi aduke.
1: Adupe akinyin adupe ayin oluwa olorun ni ogo afi ni ati ogo fun olorun fun gbogbo rere ninu aye wa adupe nitori pe tun pa omo ofun ani ore ofe lati nira ni akoko yi nitori pe opo ni mo fe lati ri ojo ti nsugbon o ko ni ofe lati ri ki se pe ani ogbon ki se pe ani agbara abi to je pe ani amose olorun lo wo ninu anu re lati dawa si aki eni kokan ojo ti ni pe aku asiko ojo ti ni adupe fun iwe ti gbo lati gbere ilu paraku aki o n te be ni lupara ko te gba loro kan joko ko ni buru fun kan ojo tuni je ojo ni ti se ojo bo ojumo ketale ni ogun ni osu owe odun egba ole abi ojo ru e ma bi ojo ru ojumo ketale ni ogun osu owe odun egba ole meriji ni ogbon te ba ti ojo ro ti pe ago mejo re lo ti ko ja se bi meje e ti ba so ya kuko yi je le se la mo ki re kan si pe ku asiko wo ba ni kan se lo ayo le fun yin baba wa opeyemi areti won bayi ma se binu bi o seri bi won ba ti won ti mura pe awon bo wa o mareti bi won ba le ti diwa ko ti buru ti ko won ba si wa ko ti buru na office igba mi ra ni bugo e ti reti mo ti mo pe lojo tuni e ti mo ko nbo wa o sugbo awon ti wa ti wo ba wa ori o mi ra ti office ori eto ki a ma ba se lo aki bugo e ti do ti wa lojo ti ona baba baba se ni mo no haki ni ojo ti ni o yawa bia wo ivet aki ye baba wo godo nja haki o baba alawe to do gbe na dupe fun pe olorun abokun to ra to la gbe na kini akoko pe eku asiko ba ni ke se lo ayo lifu yo jaje la mo to ke la kan se pe ku akoko wa ama lo ko lo ri bo.

ni a ni jabaloro ke yo baba wa alaji yusuf suli papa jun akino jo ti ni o lo ha wa pelu yo lagbara ti lo oburo ko ri sele sin yo ya wa ya ore ya fisu akino jo ti ni pe alafe ge ti ni o jo ti ni baba wa ajo wa pie aki ipe ku asiko agugu awon yawo awon mo laki o ipe olorun adochi ni akoko yi olorun ha fushi agba e ni dagbo si akile kan si pe ku asiko wa gugu awon ti won ku ti won gba olorun kan joko ipe alafe olorun ma je ti ni o lo abukun yo ti jan mashuri aki yo e ku na wo jo se sade ti ko ja fun baba wa yesu fu ti jan ni papa enkura ti won ja de ni aye ti a se awon ayeye ti ogoje ojo ni ilu paraku gbogbo awon ti won wa ona ofe lati ki won ojo ti gbogbo en ti e sewo ti awon gbogbo awon ana awon ti won ko obere lati ilu kutolu lo ma na bi gbogbo en ya ki awon mi na to je pe bi baba pe ni ha iwo ila oru fide ni iwo oru gbogbo en ya ki pe olorun kodo ti yo olorun ojo ni ti yin olorun abokun lopolopo ti jan machine won ki aki yo olorun wa pelu yin yo ayo